0: Thank you.
1: Divehi FM, nua dihe ekem megahertz. Divehi nge monifu e filwa dhe numuga abadu es.